Ayaw ka balaka kung napaakan ka o nakamrasan sa iro o iring. Kay abri karon ang Rabies Buster Animal Bite Center dinhi sa Cebu. Aduna sila anti-rabies vaccine, anti-tetanus ug uban pang vaccines. Busa, pagpabakuna na! Rabies Buster Animal Bite Center nahimutang sa 2nd Floor Rivergate Complex, General Maxlum Avenue, Cebu City. Tupad sa Iglesia ni Cristo. Naa usab ang Rabies Buster Animal Bite Center sa